0: twa dunda ndundu na mwili ukamenya githurano tigithiru
1: mirango ni iria IEBC na wogongwira gutire na mna this na mna that
2: au ne bora ukagwikiria muti wangu muthikiriria
0: tukenera ngaya twara na nathu mweri wa rumia ndengabori Nimulirimbuko Wanjumamosi da inyesi ya kirokongi nyava mkwanja ya runga mashiri Baba Jeru KK Ida wasia na sionda ire maruri inge kakatani
2: Anyanu anirekori andorome mekaka niko matikako atani merimuere matora kama guwerete ndawa mudhikiria nondwa ketumi kewu Akebo
0: Vu